0: kun tuno mai rishi ma a kala gwamnatin kawo don bana itin ma da ta yi da zai kirau a wurin nasarar na shiro a fiscal burden gulzende a fiscal burden na nasarar gultuna ma a da a yi magana yin gana za a kirau nim kirau don kala gwamnatin a wadda gwamnatin ruluwa ta yi kawo da tulumiyoyi ma don shi ma na langan zatin a gwamnatin suro sayan trillion kada kala don a bana kan dawo ya allan cejin a dare-dare ma ta shi ma a surosa don yi duk indiyan pindin ya kan nekan tawon za a raka buroi kawo don shi kuma kuralar da ya kama ya da kashi gojin duro trillion ya kan miliyan fiyakan a rakan na ya bara kan dawo ya da yiwu nan karo a cidaran don yi kunguna ya lardai ma dai a shitilan a wazir gana zana surukan tawa a raka ya din yau na murumi ya kawo a da yori kula gwamnati din ta yi da zuka rau a kurkuri ne da ai magani a bana yo ar ma da gwamnati kalan zurrasu kala funa dunaro a putu sidin da yero gozu letir a shirin monjin baro isu walzana a Najeriya din kin dawo da fetir da kuma laza satulin amma biya sasin rata ma da lardi ya din suro a lardi yero turu tikin ngoye kin dawo kiri din nan bi amma ran ya sasir ne ba dai suku lardi ya ro sadiya sasir zaya an dai kuru wulti ya kawo ma yu ya kuru a suro lardi do kudin a dalila dai suku a taman don kin dawo fetire din a kasu dina idan trainer waljin kawo don bana 19 ma da iko a shi mu ko gwamnati din tai da zu trainer waljin a kurusan daraja don naira ma da su kuruna waljin shi a kawo don bana kin dawo 19 ma da tai da zu kwa nguro waljin shi a kuwa ku ya da jire ba numbaruwa suku kun gana don bana ya kin dawo ya martin gultuna ma atti a putu mani mindro a riu gwamnati din suluwu na don sandinaro lejin ba bayan na lokta din kada to din na kala kawo don bana ya da tutuliya na sandinaro lejin ba am da kin dawo da sauri sakin yayi kawo da sayro sadinsa a ada yi kada kala din maratina kurson kin dawo da lapsa Najeriya da sauri isa kawo bana ya da samunar waja da ai kwa ngawomen kuru diriza bramon shi so au biya lardaro ya mashe mashe do kin dawo da kwa sadi na walzina kuru a kuruson sai so gwamnati fa nimin kawo don bana ma da sai so tirana su guljin kawo don bana ma da sai so tirana su guljin a dalil kin diyo mai dishi ma a kasar rataro a karabka don naftu klan zai au karabka dina yambe sandido in shiro international monetary fund gulzenda sai kuru a banki don dina sha world banking gulzenda sandiye awa ambe katapanzala kada kirturo sakin be lardado dina da bana ta yesuku kurun katapano gotina ma at shi Najeriya kuma kawo don kuma bana kin da fetur da cin ma at a taida zallamar kun gana ido a kuturosa a katafanzan satuluna kuruson da yi a wa normal ni lardin da ya fito doctorin da ana da mai sandiro tingatina da su ku sandiya a wala andiya ne ya da kijiro goye le na bawo biya sai bana da kin da petro yiwi ma da citulu gani do kijiro andiya ne ya fito mana ido letiram da ya da kijijin basa a bayan gada dalila an ma su ku samu maso na locality da iko bana da kin da petro tin ma da choto Chotulo
1: Kala Zawro karantu arshi ma Malam Tijjani Adamu Ziri Malam Doni Sangaya Doni arzin ya kuradi fundilar da kambati ma shiru natarana economics gudema de tanoso jami'a Doni Kre Borno Andro Kala shi tartib Doni bana kan da fitre tulo ade Andro Kala papa zana kalan kile doctor garkalin girtu bato sanru radio na girtu ma diulwa mana da premier da nan dia kala mudu shi ma ada kurade mallamar dokultuna ma an bi andur hawi diwar waya mana da shi ma sifar usku fal diawlar fal usku fal diaw araska sifar aw bin sifar lar sifar fal u diaw indi sifar lar araska diaw 081 49 18 1460 wa kamla assalamu alaikum
2: wa alaikum
1: wa alaikum salam da watakliya wa
2: kliya zare bale ga jime du kliya zare
1: ha kliya zare ha bana ta ba
2: da ci da da kasar
1: alhamdulillah dai
2: ni sa mu zama na jin goyi dan garin ga kwata sai
1: na gela zauro bai sa mu sa ta magana an da akran ne mino
2: a ga akran gana hutu malin je gulzuna idi
1: ki
2: so fili har na am la son no zan yi ya wu mana yin ma da suro din gara gana
1: na to be
2: mu wu driver tan tsa driver tan ke kuto gulzuna idi kunguna da sai gwamnati a kusuro da animal zauro shiro kurawuzina.

0: gala zauro karantu tumangana fule adia igana runa dia korno zonar tumandia biji klama udu shimaden kwae notumadero nandoro waltien naruni notumada chore kala lamardo gultana maru ngaina ngo jami bozana to gultana na shadon zero to gumote da banadu fulujinna kurugade gafsana bayantana gleshiren dichalar apie lamarchimad sanjiro awala yaina de sanna eklan ngo kurau jawara de chinno
1: korodin kin hakimin mananuma talare au vulnerable au talado a nigerian da sana mar bayan bana da tuluna din awala shim zai kije suruna awulin kula adin gullen da shima jire alai ro shi kuma taladro nan mun rumiya shakorumiya bayan da yuro zinin da a bana da tuloru a fi maka ji shiro filezuna ba kurungu tsoron gaidima dalin zuri shi ma a yi ma bana ada tulodiye talado a kula da hataro kuma ro shiro filezuna ba a chai baro kula shi la filezuna bai sadu indin a pindin ya kanin tinna sanya pituluri ya kan talaye sa ya sosoro na da a bayan da yin sanna ma da a bana ada tulodi sandiya kawai nguro ya zo ciko ya a wala wai ya yi laliya sandiya su ka arzin zala tirana au kawai ya zanzala pilotuna a wala su bau san ma bayan da yin sanna da sandiya a kanin ganzara ganala zauro kalaksana sa bayan gada a kurwa fu yadda a tamando yankin da fetur da yadda tangoyi ma loktidin a nera miyan fiskun so nera miyan filarun so a kozi baksu ci zina da duhali na walano isu wallono kurusun daraja mai kungina da ya yi naira yadda daraja kawalar da gade ya abubuwa dola ya rohu miya buron na yar diyon firakun so fitulun so a kozi yadda isu baksu na da sala a wuri isu kannugo zina da duhali yar tuluri maro isu a wal zina yo awade watan zuri samma shi mai su kultin kininga da ta yada zauro cido a kurso a fal woni min shi ma kun gana don lenim are don shiro transportation gulzin na da ta yada zin a boxi chono sanya yeri ya kai ro isu kawkono au biya ya kai ro kawkono kuya na don nera dupal yim lenimin au biya dupal yazmin da kuma isu du ya kai yazmin nero isu wallono yo shan ma dai talaro duno gana au cirawo suna na amdo in kasu sadinna taman kare kasu yeso ala samma so ka taman ka a wallan mare da trana da su ku a wayan samma so isu a zauro isu wallono kulashi la tinnan beji kulashi da wa kule zana da audo in kula da taro a talada zamzana mare a suron a wa lambeji au illa lambeji illa da ya sandi ma a putugule na dai taman kare ya da taida zuci to so a amma suro num talaya do waltum chai baro a yikoso kurson num arzi amma dai dunon zu fulu to so a amsa suro hangalci tero tukuna su a kulasha da filezna amma son ya kulasha da wala faida filezna ma kura da shi ma a kusudoin ladda data yan ma da taida zin ga wuzuna fulu tuna so wanda ba kusudoin kusuda sarumbuna sa a bayantuna suro kulashi da a kurusun kaziya don samu yana ma'atti a amdon sanda taida zamzuna da sandi ma tala don ga waru ladde a su ya zamzuna ro wulun a da shi hori ro cina da shi ma kirtin rotuk a ka tafala don sandi don taida zawa da sandi zamzuna din a futula mai sandi ro awa din a niskiya kudo nan karo a kunguna ya dukkala da ata ro sai ro sadin awano a kare kumbu ya la niskiya ro sandi gwamnati ma zin ayin so a kamanzu satina ro waje ga nana wani nim kutudu a kulujin a da idan da jira mu a wurin waye kula da gungun da shi ma a wurin mun misalo yana ma atti a sandi ma futuno kuma arzi da taida zu kuturo su dine amma suro ka ziyaro su kin sawala ayin san ma so kula da taro num talaro walta zuzin so ayin san ma kula da taro a wurin kuma ya ruyena a kurson gana kana di goto furo gana a wutunaro wannan ma a wurin faida ya tondi da alai su da kala hangalin ishin no waljin a kurson kuma do a wuri bayantin daraja don wani a tumata da ya wuri faida don to din ma bayantin no isu waje
0: gala zoro da ji ala bayantin kuro ala kajiro su da karanta tumana bayan don notuma ya da karanta na tumana dia beji da na sokala ci lamar da kultana ma adin diyo ba mana da furmukata wani mare bonu ya nan da ya kawo din do haturo kala 0814918 1460 assalamu alaikum wa alaikum salam dawa tukliya patina ayya diwal dar ba da kam zawaltina ngokuru kam gadi ma wata gana Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ade inda wata kila.
2: Liya sulai alai gaji.
0: Alhamdulillah din dufan din mana jin.
2: Ba na masa shuari kinni ni min mana jin.
0: Kila ba na masa abi kunin kila mawduwa ne kasarata ne yayi. Wane mare.
2: Ah kasarata ro mawduwa de shi kuma da ta subsidy de to do result bad. Shi ma o kam to de zukunare. Kuma kam asarin subsidy din so tuluna din isa wala faltin no tumada atima falti ha sa buare PTF buarin jana da ha ritaro le na bashir ritare ma PTF pe terzuna romen takkade biri monte textbook ma PTF din dai kwalta are a kano to mai duguri are PTF pe a oro ne PTF pe sudinare 2% ma subsidy area so tulona da sidi ada o kam so da karuro kinazi inde
0: rui
2: kinanga Nigeria atima pro dizin di amba kinda u dun guron nan karuro atia kinda u ron jira lata kullen um ta ma turala isin in gullema mera tu tulu reye zumin ko motero yo sama kinda u de zautu suku ya kama subsidy so tuima kalsangalo la ande kono ilai telande
0: niski an lelim kona niski an lelim sinna
2: aha ta ku subsidy de feira de na awa adun guron no subsidy de atima ro feira de na karo am sorano aro kalare
0: kela kela nya suru am maroni adi ni membe to ngana suron
2: ardiar gana maro bade ha awu zo jin linda ku kam zar maro ga amare
0: kela
2: datar kam bolo kare nera tuyer ya kasle dindo datar subsidy de so tuluna de ko moto e zar retar zuna
0: ngela bana masa
2: yo
0: nya nya fiska wala karantana ngela nyura ska nyara kasa de mo lokto magon fiska mdo rupturo nya ndiro barachi mya haturo ngokur kam gade ay assalamu alaikum
3: alaikum salam wa rahmatullah
0: ndawa tikli ha
3: kay wasale bara ga jumay do
0: alhamdulillah den tufan den dumana den
3: bago yi mana den kreri lan
0: ngela bago yi tamana mawduwa da gamaro
3: kela ngi gole
0: ngela kasarata onda nyai wone mare ai ben ha me
3: a ko sa bayno ha ken di kaman kana di gono saya kro kana di goy ya so rosa ya kyan ko ara fatina ma ndo mai kala fi jumba
0: faida lamar shi ma de ru ya ne
3: haru ya ndero saya kro kara zau ga ima are mala ya sara ganya bi akulun ga ka fa le ma ruya ndero ko ayro kashi saya kri ka ya ganya
0: gai
3: bone wane ka yer lari na holand aw ba ga imbedo ya sarbutu ya wallahi kulo la lenge iske akanda na du min ngina motor fi ke lenge iske
0: kulo le lenge
3: hatta ka mun de kulo ro bare ti ro kala kanda u zoen yo awari aye
0: karo
3: trokta na ra du me ke kulo ni bare ngi wallahi na ra du yer ni sabi no kumu de holono tiru wange ko ngi korun kutko yo trela trela kulo
0: folo
3: ay kala min duya kala na ko jin
0: duya kala na misal jin
3: yo duya kala na misal
0: gela ba ko nyaay kanum karanta na sar mawduwa den nyora sku nyana kasa do mo kur lokto magon par skam da botro nyaay kala mawduwa den andiro barati mi haturo go kur kam gade ay
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watikliya ya
4: sale
0: alhamdulillah ndu fande ndu wana jin
4: mo ngay day
0: moro mai dai ngela moro to ngana moro ndera ga moro nyae
4: a ga kana
0: ngela bi gulmi nyae kasara taro lokun dere ga nae
4: a wi kasara da awu suron awa wajin ne nim zu su nyae ne sala da ga nim ki awu ko sai nim farko ko nim ngira wa ko nim
0: yo ai maya ila ya ruwi
4: a tsima ya ila ya ruwi na ba suron sai zike go sha ko an hanje ne go kuma da wona no dile wa na duk tara ke ne yim diman yo ar na ga tala da shi gai awri awru in gani wa na plaso ni ale bare tala ta
0: gala maru
4: ar na ga tala da kan herra tara ta ku bai kuma su na rego bina ide a ci wa herra ba kuma go bare bare lo ma ni ke rango shi wa ga ya tuma kan ga ya lege lu ke bare a tuma
0: gai da ma pa ya ni ya modu to ngana di wolam de kam de leono lokku de gina dana e ngokuru kam la fal woni mari goni assalamu
5: alaikum
0: wa alaikum salam dawat kliya
5: Muhammad
0: ya yanguro shakare Muhammad tuma ngana gammaro ande maudu wala nye
5: kilo se loro nya ga kana alai ga jimo iru shawo holwa ajinde
0: Fandina ayya Muhammad ya ya nyima cha dare da dare morongo ga ma ko badi wolum de kam zina ngo kur kam gare ay gana assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam ndawa tikliya alhamdulillah chun tuna nyapa tindu fande
6: ala
0: ala ami yarabi ndu manajin ayya tumagana di wolum de kam gona nyi nya chun tuna fatin ngo kam la fal dare da dare me assalamu alaikum
6: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh ndu fande ndu manajin
6: bakura kirimi kimelo ma mananui ngoro wa dadi wonde anya boko
0: ngela bakura sakanum kana la nya ay gapsu ba wala allah pa number tuma
6: ah de ben du kirinye na aya da uma ala do wa uma awda asre yeso ko na ba ala do
0: kana
6: ma ro ko na ma dende dende de tirawani ya kallah be zan kuma ma ro tirawo sanan na ma kawande sarai zan kawade kallah be ande tala chai kallah fiyen kengar zuzu kare zombe awala ndenye yo awala zahirin kullata ba taifu puro sashin den ala sasin ya allah kuma ro atima kenga kete da rufi sala harin kenga ne kujirina ma wa nan ba
0: gala da bakura nyai so lokan da muska da nyai kawli makarantan tuman da ambeji nuras kunya na kasa da makuru lok tuma gonun pas kam da botro da ji harami kun tusa botro ne bakura allan daram doni pas kam da wature modun zu adro kashe kama lokunde sa tulur kalkal loktar kalkalin hadiza daute andiru hawara gere sa tulure da kra zain kalewan shakrinyo
7: assalamu alaikum harami krantu so so tusura kuro adima so andia krantiro hawara andara sonni bro selkin kla hawara da gonge fano himla rafa biniro ko doni a wakaltin ma'ade makuru bunduwa birniyar wa fantina inkilan hawara fanuin lord nigeria ya ade makuru lord doni saudi arabia ya ada num kamza kambaza na tanas maruna sha zrifoyin rida jiramiro hawara fanuin kila karabka doni icrc di jami doni amza fatana maso ado samno klafrim me tagat sana in birniyar wain kamil hawarai yim la rafa bune kinta august ka hunzu findi lukwara kinnalan na shala dole birni yarwa ya adin ko bundo ya ade makuru a wakaltin yan fantinan gle ayi so haziyan klan sawayin cire a ishi mustafa kulomi haura lipsna
8: dabtu yin yam fijin lan kuru sabu dinadu sirin novel zina jami kadda nyama na musu inji sami ada krinzan lan tak na sha nguro giwa barak ala karamti la den ko awakalti ne fantina kuru nga wo den ko bunduye har sa shi yirjin fantina jiri lokto adian jami so furshi aw aw wa jin de notun zabaro waljia hangan za taida zina ci jin son zu de lokto shi madin lum ka so yero kutu kurun da ka sun de nimin notu die shi aw gade abor muhammad bale nguro giwa barak ala karamti sa ka daro da na sai ko bunduye da fanzana amma afi sendi afi maro goza ganaza ne san zudu lokto kuru ko zin ros na
9: maro alhamdulillah nan da ai ma wadin diskar man ne goye an je tamana na da kanada na soja da sana da duk so ni tayar ya kan shuna kan ko zin amma kuru so ku sound ai atlare da buran fa na da man da yake atlare nan kadro tuske ke dia maro lo malukai nan sadin time nan sendi da maro wadi isa wa su kuri inda su ku a wadi wa zana spanye time nan sendi mai har ne ku sangre su ta a wanga idiyan sana ga priyan aula su manajen amma kuru timeline awla atagla saudina ya war fanga ya sanje ta karin zainan karagutsin lawe sarwa wa kawanga wa idi isen ko masu tun isa ta saudu waltana kurman dai wani ku ya tuma mina a wasu ma dolta jarra karar wani indi ne zude sa kawai bagaro ta da shiman guro sound da gauro surna a dai a wadai bincika sanje ya ba mun ba
8: bakura sale titibri misru ala kadam ti wano ko bundu ya da minti mewa kozin amma atman let time wada sanzu da falin awu da fantin no zain duro
10: kuma suru a rika kallin anu maro noti amma kuma tabbas bikada gawo bato da nena a wudu wazina a surungurin ganatu suna fanyenyi amma kuro imla min kidamin papantin pallandiya amma gana ka disir na fanti sai kudo
8: har loktu hawar dalim yana lan hawar au bayanna ammaye da so manto ndi amma ci madone da riakre borno asp kenan na hum da so done da rikura birni yarwai warak zaman ne facebook din jami so aka origin lanono hangal dumai wanda ci zin a fima buturi me yarwaro tudin jami so di ronza gnaza sna
7: kuna tadir biliyon faldola dane America e gwamnati da lardu Nigeria da kaulin za su yi suna ta nasmaro factory done duno gana su ada banatro minister done ci da ramkan jumuriya ya ade makurunin furka gurtie ministry of humanitarian and poverty reduction dr bonat doro shima ada shima kaula da sai sim larafa kunta oku sai kawun zufin dilku arakan na birni kura abuja gabsuna bayan ade ci sawan ci da shi timalon mangune lamfano
11: Katab doing pottery so anasha pending kininga so abanate sha the household prosperity and economic social protection project hop SP la notinama ade talalar Nigeria so da banata ade manum fakar so da girti basna karo gwamnati lar Nigeria ide kukun zikirtro chiko minister doing lamara kanji moreya ade manum putkin girte ya wuzina ma lar Nigeria Dr. Bernard Doro de Benna sidin la dungwono gwamnati eklafu na soro tarti bilin pottery banate hop SP la notinama allan faidate tala pottery so da milaro kulasu sendia bapo sikin klafu tu sendia banate kalanza laro nasha pende lan kininga zaso angalla turo ta nasara jamiidon suro yala gidi lar Nigeria lan sindiya zulho bai au fitina zamzina masoda ade magade gapsuna so akuntensina sheno ade flezina karabka nafti kalanza ye hijira bitri me zamzina masoduro bana kanji mole loktu ganai kallin mulle kin jodi aero na adun fun sandiro bana murati tana madak zukurat sande jiddum kininga zaso angalla uza klafu na suro nasha pende dilan kalanza so rozensina dr bana dore guljinna dunwono gwamnati lar Nigeria ide suro sa ya kailan tadir naira biliyon yar araka ya surotuna na shafatori miliyon mewe ro bana kuna bulle a dutuyen suna sawalen gwamnati a ade makarab ka kanji more nafti klan zai soda kla kilzen ta nasaro kla futu tartib bilin tala fatori so bana te hopespila notuna ma ada kritro equins ta wada china
7: Gwamnati lardu Nigeria ya ade makuru lardu Saudi Arabia ya nafti ci kuma duta ya dawo za ita ga sana akla futu numkam za ta nasmaru na shan zurifo ya adin kambatu yan birni kura Abuja Major General Sama'ila Musa Sama'ila Uba wa wurma done ci da ram zurifo lardu Nigeria ya shi ma ada ba yanzu him larafa kinta ogose ka wanzu findi luko ara kunnan gawo done ambassador lardu Saudi Arabia ya ade ci da ram done zurifo defense headquarters dro ningita ne sai arab su nine Chai baro kamil bai na ade ci sawayin ci da ishe timalon mungune lamfano
11: Salmata na sai ci kuma idu tay lamkote wakila gwamnati lar Saudi Arabia ya ade malar Najira ya gultuna ma adikla awaka da mai laro zande zana ta nasawan na shanum kamma ade makla kil askralar da inde da kambatu ade magade gapsuna so akunten ta zalla askralar Najira chief of defense staff general Olufemi Oluyedede Benna sidin ladun wono gwamnati lar Najira ide kala kin difara sha Saudi Arabia da ta dazu daraja zina ade makuru ta dazu faida ta nasawan na sha futu askralar Najira ide ci da za su kamilo ita gatta ade magade gapsuna so akunten suna ade kuruci ma gwamnati lar Saudi Arabia da lar Najira lan wakiltuma ambassador Yusuf bin Muhammad Al-Balawi da guljin ladun wono Sidi Africa lan Najira lar dukura fullo kara kuruna sha kaddanta da zufaida armanan kar gwamnati lar Saudi Arabia da Muradu da Nimkam lamkate sha lar Najira da kambatema ada kirto chiko tanaswan na sha klakil askralar da inde da kambatuwa ade malum Ran Zulfu a wuzuna maso adiyansina wakilla gwamnati lar Saudi Arabia da ade ma Najira ma ade milaro a fullo talk ta kasassaci kuma ya sototuna tanaswan kala futu kazin zulfo bayalar da indi da zamjin ma adro suluwa matuwa kala killa zulfuwa ade manabtini lefa ya kambatiyansa ta wada sadina
7: gwamnati kriya barne die garadoi amarti mana shanguro munai adan urzina yim larafa kan ta ogose ka wanzu findi luko arakan na jamido ne a washi ade sandiya zamzana maso ade aiso gulzanyen clan sawan ci da falmata muhammad ti hawra lipsina
12: da aden garra la kurzana urzaino na shamunai gultuna aden ade ma na done garur tsina ma ade ka su laye da yin kara gle aye da ro jamina shade fada kasuma fal baba gana mustafa bayna sidina
13: da matiya yan dinga hukuntan da gwamnati ro yana kura fiye wani gwamna baba gana mara zilin da sunna dai a wata lanzuro hoto su ne ya hoto ba dio bai dai shilan baro and tawari da shilan bai kurgarde amdoi sufiliyan jete fi da sai magar da asare
12: adema gar ad na prompta da ka cjtf sana gili eiffel sanje clan gulzain kaza da lado ne overall cjtf na shamunai sazu meluko uwe dai na din cidan zai ta gasine ko aba muhammad cidiya kamon zan sha ta danza nafsina baina sidin
14: abun mun ji babu dadi amma
15: kajin zufanyen dai a wadu wom sai akurman home da gwamnati sai adunon duwe sa kozna ande nonyen den kurman a wadu ma da ishe leidan gare isa soro le rogana sawrada dalil do suka ishe office da da gare na da shima salan jifija ishe nan da nafte kajiba ta da ande cidaye salan karan le da ishe na do nafte kajiba
14: san samu gunda zamu faki a gurin
12: sandiro bana lasadi nan baiwa
14: eh to gaskiya
15: kirmaduro bana ayi mandiro sidiya
14: fiye da namu ma
12: klafuna aiti manzao
14: fatan mu ubangiji
15: ala da shima herro walzo kurman gwamnati kalandir ma na da shago su karado wurono giya office do civilan jete ferno zana ma wurjin baro ande nonyena kurman she iso shada ma da office dero no ja nonyena shada kozna ya andero garjinno
14: mun Allah yadda
12: taktin masadu indin pidiluko ulan gwamnati krebor noye fatwa amma wurzina na sha bypass 7 div layer wine she wurono so done na sandinan gi garra chodo sna
7: Ade ma garado ne na sha munai adu hurtunan ai dalillo ne ade ma kuro ai le furo tidin yanklan sawan cire falmatu muhammad chai die huma done birni swa facility kre bernoi oban planning na ada dalsu hawara lipsina
12: gado ne kinta ogose pidiluko ya kasadu indin pidiluko araklan sandi huma gultuna ade gardo ne munai da wurzanalan cije mi infantuna klalamar aden kuro daraso ne cidaram done birni ya facility kre bernoi borno state oban planning and development body adalnyenan ai dalilo sandi garso ada wurradaro kaza da lacidaram ade kwali mangana mustafa guljindin
16: wodo ne namu nan ya da wazana da kallalle na da kakkadin sai ba hainzi ba na ilezu garono
12: gile sandiro hurmazana wa
16: lan za so blaman za so hamdoni filikate din saladin so duk so bonye gulle do hawar diwina da kalkalgi hayo so plan zin bayi na plan zu bayin and your plan da sauduruye kalkalma gwamna razuye gwamna muko sukudoni duwe garza da gulena ngawo adiyan waltun duro ne garjin ne isna din kakkadin zu sudu kakkadin zu ajayya ya sudu local government ya sudu how bogis ya sudu sandina ruye harun doni plans and your chair da shiro puto da ni sirana da kalkalma yiye
12: garanda we dai wurza
16: kuma na sha muna ya da karanga nan karo dio we dai wurnya da duk so kalale yar walta amala kuma zuru hausa re na lambe amla sa choro samiro sadin sale and your plans a cho da kalkal gi wurnoye kuma haruna da hangal gana yana
12: gau garra amma ada wurza nalan bana la sandiro tidin nan baiwa
16: in ma gwamnati yan ma a wodoni yaje na nadin police civilian jetie ba machine na upai da tana duk so an da rubiya zai doni amana kamar ci riga yin bawo hakkin bai gwamnati nan zalin ya moyen
12: kusukur mai adro ngro ba ma roda da loriaro lezana a wadone kalkalgi soria homa gozain adema nga odulan ngro musaria ba ga rodiaro leza garra sandi maso da wurzain au homa gnazain sna
7: Kincha oga se ka wanzu findi luko tulura adi shima yim done kre yube lagri ilaro Nigeria yi adi sa fiak luko un chip kurtur tukana en sumburu na en wakil de kre yube alhaji sharif braik lan hawara lipsina.
17: Imka oga nta yon findi tuluri kinta oga se sa duhul ni hiru laarin pila luko tulur ni kre yube da surono no kre burnoe jinarin chotolo. Anama nga udono sa fiak luko un kre da naptikula ze sondanan jimina kre yube de sende. Kre na tulodi nga usuri au ada samun goto nena robenzana.
18: Andia ya sananta yi kuro ara kurnoro plen ma. Alhamdulillahi chaman abisogu in kamilo chaman suro kenengayen tuondin. Inshallah wakilande sayafure kena soro chigabada andero saunala kutu kurundi adinande.
19: Yobe ya taate. Ai ci gaba to wanda ngawa kuma laptop lokto gwamna gwanin tai kamaro kurere namnum rumiya a wango faltuna biandan yayi local government gudaya headquarters state to wallu ma ai garin gari ku ande furtin den local government nan mewul tuturore mbi biya ganan dai biya borno ta yandere wallo ne yayi tumangana reta borno ta yana kuma da a wango langalangalangala tunna askazuna am gab suna ide siri yayi askari yana maru yana kolta faraktu bau kolbati ngilangala parak parak bau kolbati andetin na katin tutkata
17: oba ne kantu min ko tulu min sa dubalin her laarin pila ko tulu nen unati dono kirmai soja ay dono kuran ladde ibrahim bada masih babangida ay kriado no lar ra bilina kokono Suronin kire abiya delta inugwa jigawa kebya kogya oshuna taraba hatta kire hibeda kunten
7: Baltido ne amfata na aricakte sawo son kinta ogose ka wanzu fiyaka kleletin shi balte gultuna ma ar kapturo karabka doni bana kanjimuri ICRC samnuwa da warzu ita gatsuna jamido ne amza fatana ro Brunier wankanta ogose ka wanzu findin luko tulurin na gle aiso na gultuna ma adin tidien wakin de Musa Shetty mai haura lipsina
20: Putu karafka kalakallar jadina sha United Nations da notuna made a marzuna dai sawo son kintau ogose dai ka wanzu kin fiak miya adu yimdo ne amdo ne sandiya jami za su sawo done fitina lamfir tanai kimin da yim lamiso aro kintau ogose dai ka wanzu kin finni luko tuluriaro karafka ICRC yalla done amdo sandiya jami za firtana sau done fitinai done suro yarwa dirnim kullenza landa sana maso ada sabsu sandiro kalafatuwa sidna tanoso sandiya futu sare yalla za so ada sondaina adeima futu numkrashim ma kanadiya sandiya lazub sain shi samno gultuna ma are suro birni yarwa ladin ita gadkat suro maranta done baba gana wakile ladin kasadala done karafka amdo ne yalla za so firtana de andiro loktu lanjawa wasidin ladin wono
21: to in kashi muhammed amdo yalla za fatana are Aurin sero bulu yang nampir mula nama down dan kasara, aw down dan di daran kasara ya. Sendiri kaneri kosa, kaneri wisuma aiso zol skin.
20: Adema kesiana lafal dones, soku bela huma na bamai ari hijrah sedin ladun syah teranza firtanai, anderoh kaulia sedin ladun wono.
22: Uma haja babali, urutara insuranya shuma majinyo shuma kurai, teng bama baksana lanchulo. Aulari mana zina do kalokat ya banza so sore de waltilezu banza wajin sedione ya isi kwame.
20: Dajile loktuala na big dalil done somno gultuna ma adeo ye klan gochi da mala done na shado ICRC de andero poen done sednao.
23: Usuinya lajima le milawan chidama ICRC fella doi amfata na mata ilankara. Dalil doi skuku somno adena de aimagi kukam minyuro kamu potuna gulimia awokada. Nya grejirai misala wane kamno ipotuna de shimakiro fatu igota mayaro waljin cha hangal zairo gasain kamla de har karukan gayoro bibizo paraktike fi program din nan bai amara nyatiye so nda karunza hamzaye tandiro bokin da yayi a wurin masur kamaro haya burundi sai zuro yin da yi kwalti ande da yi kasan je don sandiya mata yaro walti kasa da yirai
20: shi karabka done ICRC ade loktu ci da haure so a kawurgin ladun wono alama amdone tadir dumentilone dai futu done kulashi zai fulezina ladun jami za so yaktana suna
7: kula harami krintu su Allah dare hauran da Dr. Adeyo keshe su engineer doin koyi hapsuna ma mai aliwar wannan da ya sai Dr. Defuye fajarra

Yeah.

I'm gonna get up.

abdi himmanta mu nuna no alayhi salatu wassalam a ada himmanta mu nuna wa ada shiru ada wa ado ne awiye da koko aywa da mam da ku tunya wa kambe ko kuma shi dai abdullahi bin umar da masharar bai wa boye goma kuma muttafaq buhari muslim magulma shi dai sa min tamayin gulzun sa an min na la sa an sha'ayin da mai jila mai gultin imma diuno ulama ma am kum gud ahlul balad kutu ahlil balad tulumin ala albdi wal hu'i wal dhakari wal unsa kain kam bien kal kwain kal kamwin wasghir wal kabir hada na kam ko samba fal zura min al muslimina to muslimain abdu wallahu ma ada ba nyo fal tuna no muttafaq alayhi hada hadith ba muslima ittifaq lazim sanna malum ya kadul fitr shalonum duk lakbayan kumbudo ne a kutu ahli lan shatulum am bulai don kumbun za shin zoyin sasan jikin gatan ma shilan lenan manam kumbu a za tulumin adon malamai shilan kulzana ma ku wannan tutulim ba kimalan tulum kum tulumin ko kumbu shima adon nyon matina ma kumbu lenum ne tulum Allahu alim wal ilmu inda Allah kuwanan futu ma lokto alja kam na kumbule ne yuyangalle tuliyar cira fadan kado shi masa da ta san su kowa da hugul zaya ya ka hugul zain du di hugul zain du di na kuma don zala ma na cha ya ka ya ken da ya ka ya ka gade da mu ya fanza ka kuma da ya ka wani kai su mu da ya ka transfer da su kuma na riya da yanga wazin ba wun gamza tulo kana shirin gige yim da ban kuma na shi hugul tin nota amma da dai salatu wa samme su kumda sita sai fanzana sa'an min tamay aw sa'an min sudo ni isin palim yanam auga da yan da ai hu aha aljaba tulubi Allah illa bala da ni kan bandama malalla am bala da yayi kana ba Allah shi malalla da aje kana ba ma shi masan mun ka famta kan fali ya ku gwarwa so game from new 24 from new man do guys ba da ya dai su ka wadda samayin duka da samayin na wallahi ma alal lawati kiyasan da tudiya wa adiya mujiba wallahi alal ilmu inda Allah dai shinin fara da audu ne kam so to a wande ga janta tai liman gamza yayi ya wadda ne kam wajibi ku san ma da musamman kai jima gulza aha ada Umar sammai ada wata tana kan ma laya zuktiya na laya zuktiya na da wajibi da na bi am sunna mu anka da gulzana amma laya fa labdoni kana sha laya duwa tiyela tuna ma da kalan gamza yelan ba adu duya ya gulle fa kam din malama wallo ma na da no sala kam bi kala laya en to da ma da kalan zayen to di kama kam me kam ka shak da su zindo na dan be do a wanda ma tala da mallan bitiyar gocho sanna kuma ta da masa buhu shi gwanin mai ma galle tule da fitala ganan ya buki sandina wa adfanjin amma lenet an gusa an me yayi wajib kula me sai ada shi tun ya wujin wa asa ofanjin wa gwanin kan mu yoro amma adde chin loyin na dinga za da sai ba ma da mai guna da kumbudo ni yawm wa layla 24 hours im gumai dai im gumai gulza dudu da na wannan binna be bune da na bune na to na wallo da ba kumbu 24 hours ya pandama wallo da ngamza tu lokala nan bu shidibe ya usai da a wannan bu 24 hours be gulciya da fadlu sami ya tana ma shiran ngamza tu lokala nan bu gulza tu lo je au malamai gulza na da kame ibn munzir da ya gana yana أن صلاة الفطر تجعل الماء إذا كانه أداؤها أنفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال أو لا أموالهم وهكذا قال ابن حبيب ابن المنذر لما كبل أن صلاة الفطر زاد تجب على الماء كما وجن إذا أموال أداؤها يدشم هكذا دنيا

ودشوا تورسنا ولنا ما نفسه كلام تلو تورسنا ولنا أولاد على ذال أطفي جل سنانا لا ولا لهم سندين بما عادي سأو تلو من أنا ما زكما لم تلا عادي سنا إديا سارا تلا دوني أو سنا بي تلا لوكسنا سانجا كلام زوجنا ولجا شيل هذا كلام زوجنا سجلين أما تاو لوكسيا ولا نيو أو نيمبو شو تلو من أو تلا عند أو لوكسنا أنيابا sanya ba dina ba falta na je ku yi ku kam sanya ba da api sha ta daga duk follow ba yi sunna zaman Allah sai suka tara amdiya da na nauna ran aulak suna yi na lan sanya la ba yi ba ba wanda zai indulge ta yi da makwara shi domin kawo sanya amla da amla manum shi min doa da wallahi lam wal ilmu da Allah ya hade ku man ham ya wazir ibaya shegul zan kam kalan zan lalla ta da zin nan zan kawo ba san ma surin nan ade ma kham nim ci da man plan boyo ko dum nyo khadim ci ma shi addi ngam za tulu da yi sana indi dim da mai hidima fato da sadin ma sho minister tan zu sala yanzu ka da jin zu kam go kin ta ja dun zu mi addi indi ya kin zu fiyo a piyo sho kam go wa chef is am not ya kum le zaga da zaga zu sha ka na gata na wala faran khidima sadin na ka sho tulu kan nan bo doctor nisu walzi Allahu alam amma ya wusho kam gata babia na fato da yanzu in sai wuje zai ya show gallin taraka hando walzana wallon malama ya show malama fiye ga wanzu show tulu yanzu da hadis da laibin umma ya walzana alai salatu gamza fa walzana wala ani sagai wal khabi wal huqi wal jur tadana taraka ade kam ya kando samma min manta mununa da so abdul tumfi ko na san da kan buyi ma na faka zai ya da ne yan bu na tulu dukun gero Adam so abdoni ko wani ya lame tulumin din mun bai amma shi kamudu homes tun gausan mana ni da idea fuska kala mun ya nan kudum da zakuma wajen zaka yanzu shi wato da lamin bo wuna shan ya nan cin da zakumi na gamza an fara min ba kiniya kime kiniya nan shagon kudum a shi cin da zakuma da nushi su ga waltuwa zan ga collection am buna su kwal zufan su kwal zile zaga fato yanzu a wannan nafsu fato zai la nafsu bulda ba ma wazu kwal yanzu a kala fato a wannan aula da nafsu ni da ma ka mu zai mai shan noni mi na da noni mi so adiya turumbu giya da adi man kani ya kame dum jiyo mai ka mu dum no ma ka mu dum da kala kala ka mu dum ta zufal indi ko da na ji a kabe wallo no ma yadda zai ya waljan ni ma sho ganzun gallum tulumin amma sha dubkam da indi a dum ta do bad idda ta zai da zana wallora ya sha kuwa ba cika tandoye da kam ni mai waldum sha ni min na sada fini min nan ka don ga shoyo to lokalan ba o sha dub kam da dub tariya ka wallora dub ta kan sana wallora katin don ai ma walja shen gam zan zutu kalam nan bu amma da sha kiya kime sha dub sha kiya kime dum nan yayi katin don ai ma ba amma shi dai giya walja kan wayan kunna wala hamlin fa am fi qulihinna hatta yadham lahunna qulna qalam bala ma fi ye lokal Allah kam ya ku sha dub nan ma do giya wal ja kan binna so na kaza kan bunza zanza shoyi shari salabi nan ka ron ga da foto na faka ga inna la wallahu adam ilmu inda la amma so mana doni amma ciwe na rin so adi san die mana kam du ko sana din mana da san maso halbe da adi sa'il da shi a wala bai san da tun bugai gultuwan bugai amma mai mana zana a ji a da tilozi nan ka kullume a wala ya ga fanjin nan ka dala lenyen a ubi amma mai shi mana nan bada diya ko mun gamza da sai wucin gullume malamai Allah alam wal ilmu inna Allah so malamai alhamdun biya da ku almaran su ga gultaya gultiya banyo tilokram nan busa am ade gurai bai da amma mana shi mana shi ga idun mana dole gama da duna da malikiya da lalla alhamdulillah gumuyo kawo indi gabso waljan gamza na tulo gumuyo kawo indi gabso waljan gamza mu tulo min da shi ma so ma kifirin mana za da duniya da wallahi adi yi ma yo sai kalam din bujin sai kalam wajiba waljin tulo da kalam nan walzi kalam nan waljin din mana di bai ai a wajin sai kin tawo da kin di fiakce kangal soyayya au fidi da yin kin tawo da kangal su ko walja kallar babia ba su ko na wal

gamza doctor Allah ba nan wajibi sai ai a kin galle ko rin gida sai bubon wani fajamja fara da kamta au galle ko bubin da yi mana India sa so sama to love za be faido ne kan biyu ko ta ga yin mare da kuma misal waje wai go ka su ko na sa kin gal su ko na ran ka haika ka da nuna shi sai yau au sa falbu ne sai dibune lan ba ka faja kamji waje am idiolo sai da sha ka lusha tulu mana da tiya diwi yo ngamza tulu yin shi tulu illa tulu malamma do ne ka galla da su ko ba kalam nan bugana da sa kingal su kuna da shi hayyo zanan ka do ngamza sho tulu walo a fajar din zana yayi ka usala idiya tin do ngamza ngallo da din da ngal ga bikai sa kingal ko una da shi hayyo za bu ne ba no ka ade su kisho da sai malam ne a sai fajar kamji ana ma hadin kam do ne ga kun su ko una ila sala la shay au sala dubune mentro enin safal iyakuf ka faje kam ba ishin no son kam doni atedin bazana ka faje kam jin no baje aha are shikaram jon gamza tulo ba sai doni ga faje kam zina ile baje faje de kam zina din mamma sala idiya le dilan kam me dai ka uzu da walja sa faje kam shi hayyun zuno da shi tulo amma bika buni maso hadi a hadi sa din faje kam zai da shi tulo hadi shi ma satul khilab da te mamai kare Allah na odoni ba da za ku ma ja tulo na walja tulo ka wala idiya le hadis abdullahi abbas bai alayhi salatu salam mai gulzan addaha qabla salati hiya sadaqatu qabula addaha ba'd salah fa hiya sadaqa min as-sadaqat man addaha ada salah kam min gausilan ngama chitulo adra bi normal ta da su do amma man add qabla salah ba qullu ra fa hiya sadaqatu maqbula ka idiya le ni no tulo ba ada sadaqa maqbula usla da ya suka audo ni na din gulin wa ne zan lutulu gana ko logono ne ya do gulli do gana na biya gana no wa iya gojin no gana do a de do lenu yidi da ni gamza to wusi Allah ma annu shoyya da mu wanjin ba wono shi kala da wono kan shi da mun ban moto la ba mashin la da fatala ala sha zaje a tai da la rawo na da cin awla ha da su wono no shi ya shoyya wa kungo tulu ya rango a ko wani an ba shi yana da na wani da mai gulli ya bakin do sa gamza na tulu doctor Allah ban gamza da tulu wannan goma za mu hadin ha gamza da adiye su kisha tulu min no wani ne mutun ga gulli yana ide au gamza lan na makala kan kamar tulu min kudo ne ahlul bar an bula zain ma tanassu gulta alayhi salatu wassalamu wa matallil wasagul zana do mu wanjin na walde masar so shin so a wada sai ba kan bula ne an bula ya kallo so da zuwa din da ya sho dum za su sho yi adiye su ka tai da faida dan koi dan kado a wado ne so tan da wanda kam kana nafsi am idiya kai sai da tare ko im idiya kam la ku bajan gumoyi ta ha kwa kaltar ba ka kallo da kalti yaya wajin ku bune so wanda so yaya wajin sau da man ma ba ba shim da ran da kamu yin zai sahutu dajin le yam kada ma kai kike mitum ma da dina waja shimman kullum ka saltum lo di mollan min lan da ne sun waltum kun fandi mai wal zau fannu lan kun bu a wanya ya lama na ba walja adi ya kazin gum zai gde walti su kwa su ko wanya kazin ya su cin to mun ji na wallo no ba am so da banan lutan don goriya nan wadin duma so tam so yanan kana kwaltuna da panti lildire dum doni gum da ma da yim da ku je alayhi salatu salam me unna so an zaka ku je futu a rata madina le sala madina le dai madina le sala wadi sanni ai din na lan da yin dide ka yin gongo an kuma ai fal zuna han goyim ka ku je don ma Allah ya ne gongo kun yi ashin mi Allah ya sayo dai sai ya badal zu dalil arishi suka malamai shi ba ka ku yo ka ji dai da kan banda kana ruwa ade ya isa dai wannan bail ti yo fatku yadde no nail land ti yo fatku yadde a sadie ko man mo ji da wallon ma masa kam don duno ga na ga da tulu yayi shatu bi kam ga wannan tata ni ma yo amma kam bai ba don ga wannan

0: ne ma madi ayi maskin na wannan nan zan ba shi kintiyayya wannan ma shi ba kan zo shi yoyo ba bi aula musamman sayin da ne da za yi jinma sala tarawih zan ne da zai shi ba shakka Allah sai ne da zai sai sa giya sadala kan tanzu biya ba don ne ya kan do ayin zuin da wallo da ji doctor a shi so la ya la aguje la ci ja nan da wannan la sunna wallo na ma da kan duno gana zuna nan kado ngam zan do shi go yi a yau bi mu zan shi win amma chatu gi mala sai ma go ya timbauti alai atu da ugul zan wa tuuma tal masakina tam tuuma kam doni masnawo amma su kama mazab gadelan sun abdore zakai ma am gata ma inna masakatu ya da samin gulzara dai ana yi duna alai salatu wassalam me wa tuuma tal masakina da adan nas masai ne zakatul fitbiya maskina hamdulillah raye adan da yi a wadannin gamza zan yi bayan da kuma so wata langodan ibani so ashmadi da nan da saman kaltiye diyan salat asham da tab da zikir da mudan da samadi yana ibada yana san mason gatiye tawassul yana kuma wana huwa ta'ala Allah ba dan da diyana ma makbula wal ala an da kasafu yan da kuma iso sai wai dan da kuma na wata ala yan please ado ne wata ja san masan kuma san wata ala yan da faizu kuma an da kai duk ayin zalata wala si zalan kan jinnabi wallo kuma subhana wata shiwa kalak ne kan zalan fuun zalan gam da zanzu ado yi ma amdan sun dondi san bala godan yan ala san dan lewce donin gade ya Allah subhanahu wa ta'ala an da faizu mai yande san da waktu da adallan umma da ta gama subhanahu wa ta'ala ya sai lardin da ala nan ne lewace fata da yau doni da sanan da yau doni bayan nan da yau so kan ta mayin kudo da za dikala da sai ma da waktu ka fara zani shi da yan wale ala san ci da za mu san masu kuma subhanahu wa ta'ala ya kuma hadisan da ya za hafsu au health kada zu sai da Allah za san masu subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah
1: la sai na dani askrena ando na kamilla da jar mikun sunnalan direbin program da kashi mai roka shi dani asitin da fuelan assalamu alaikum.

au yum lede au nyakamda manatu klatch da laro nyachuko dereram dun hakkun zuma hakkun manimin gulimin ne ara fuska doni kan bromi doni am da legend le fuska shima la namnum rumia shima daji rumin chidaram doni kirtibade nye nyachida laro sak lenum chidala lenum chidum manda futu kuma chidaram gwamnati en awala doni shiro contract gultin ne diye lenenda awi ngai ander us akakarin za sadu muko so yiku awala nuya daji nalan ayo namnum rumia fuska hakke la den banyan lusuran zana ay gulimia chidaram doni kirtibade monzu shashararam mo yadum ba sau shi kirtin zu badiye suk daji nalan banyan lusuran zana banya zalim zana daji nadin kwa fuska alan rumia ba adam gana tada na kam Nigeria ya hakunza ba haribtina sau hakun duroni nafsu sha kininga lamar sha mandumia ya kasu za diyo ya di mbeji doda yi isim chidaram doni bama isim kun

doni mai laro cidaram shi ma da kirturo sukuna ma da ndasa sorin nan kadro dan aha dan karawo da yakuru sorin cidaram gwamnati gullama da ji dole a wata rai gulguna gazet gulguna ma dole kudime home do sandia kirturo sukuna ma da sai kudimiya bar walona kasa sama nyiro account kazin bawo da ji ainso lan kamerasu azujin kuna na mi mazan nolden kuru bulfo kure la sanyiro awle ne pos ngairo le mi kima da fandiyan sanyiro allan da ino ni mi sha sha har tiranon gwamnati ya gairo no nimin so tiranon gwamnati ya san bazo kan bazo tsa lan faidatin da zai single account faidatin rrr tidin haro lo ne rrr dim doni biyamin home laro wolo no yin adeyi da ma nyiro kuna sakaran buinen adeyi da ma allan san manno nimin daji kin diyo min zishima nado ni nye hangal buna fandimin di shima daji namnum rumia chidaram shima adi na dana awanzi sidina sodi nduo koranza awala dienda ino ni minchi misala nyura chidaram shima dana alana chidaram ni tren kamala hali jyo nangala adi dai ne kritu chidaram kuranda soen bimana ministry yelan karaw ministry osono numa minister nziye mbe commissioner nziye mbe lardier olo minister nziye mbe

0: kawo tun an da ku yi nasara sa sauru nasara garyan maro ku yi buruman kanuri nun yana ku yi koyan menyan ku yi turu yanyan arenyan yau sa maso an da lardin da halan nata
1: ade
0: amso yi na shan da kan muboye na shan da kanin gaye
1: ade
0: a zauro nilefa a shi dabba irin shirochester hutu da ni shirochester ya katafagwata da zauro kam sa duro faida
1: yawwa
0: misalo kam jere man kam maiduri au kasu fe gudan da mai narin
1: gani na da ya
0: sau kurtinzu narin tambuke wura ko au fero waja sarin na kasun sakin sa tuli na shiroci sai na duk so shimyin
1: ade
0: rukin da wura ko
1: jire
0: dai shi a dabaro chistar gulumiya nalan a wandi muradzo
1: yawa
0: am da kuren sandi loktoni litar man nozai dai sandi kurman loktoman dabanza
1: ade
0: kun najeriya ngaman ala barazu kana borno allo daba tulumin no ba
1: jire
0: dai a am la so niro ande na ne be guzeni aya mabia andire ya wono yana manun feratian kure arin gaso daba don dija malin shishi ma kirajin dai gidin kero malim shi kidaji ya dabarin da lefa ya sondin a wala madar ma da sun yaro goza le zan kamu za zan isa saladin ne kur fayratain ne
1: tawada
0: yo dai dabar chaman shi faida nan karasha ruwat
1: tawada
0: lardin da borno lan daba ngalaro so kayin so kalimo kui fe samma so beji
1: are
0: dai Doctor Dennis and the others are also coming be a jiro alja a ruwa don dizimbu.
1: Tawada.
0: Don dizia jiro ni lefa ma imbu. Dai ilmu don ni kure malim shilan am de ye fayra ta shiro ni lefa ma zain maru. Ku shi malim shi kala maru ma waja ngla a dabaro rura chuku ko.
1: Ade.
0: Wor kau chuku ko shin. Fro ken no wor kau dugu zain.
1: Yawa.
0: Dai kuru antibiotic che ye zain. Kantana ye chiki ye la zain. Au la zain arsa maso ba. Isa Chris Crossing sai ba a wuri kiltina.
1: Kiltina zaman ne wannan.
0: Kan malum shi da bai ta kiltina.
1: Jire.
0: Dai amde borno chaman dabba da kumbu nan karo sanya za nan karo. Kuru a ainihi shilan gawana ta kinin gaza kure magoza kesha.
1: Tawada.
0: Dai sai wani nan karo am borno ya malum shi India am ne gade nga ya san maso a wadon ni lefa dabba ya rozna da ar ande ka ne kam gade ka an zai yayi dai biya sha wunya no ya ande kam borno ro kolata
1: jire
0: gala
1: ngala a kuruman shi ande kam sa mi soro cida do yin kuma dabba kuriye so du cinye ya ndaso so mbeyo gade de la ranye titina yen
0: dai shi chidao chidaram brondo chidaram min bani garo chidaro ga ake
1: yo dai
0: chidaram don shi nulefai dabba ya gulyanare veterinary gwamnati ya mbeji
1: yawa
0: amma veterinary ndasan ne nala an suro veterinary mbeyo

de gana no kunun za gonwaro krantu wani justin forest kam doni taman kariya kasuye faton da rasune da krinya na kara na doni forest kam shima da sanan zuburo awolen nandiro taman dok da petere motalen are da surna kurade ma gas motalen areya kurade ma gas doni buri da ta sama sunan nandiro taman za kude ta gatkena kurade ma sana kan indi men nandiro kasuro chanju kuna alan futu doni shi dalala da america are da usoro kara kala doni lamado chanji alana kurade ma sai fado lada balamashi chatto kemerun so central africa su gari gafsan za su a sandiya inda wani kashara au kala kashara inda ndiro fande kude na kurade ma hatta real doni lada saudi arabia shi inda wani kara kala kasu yan sama na ndiro kude na taji sanado kuma da ina alan diwal waya mana da furmya kurade ma nan da yabo ni andiro tamando kariya kasu ya awado ne yuma bada na doni yuwa wada nangam da yuwa wada kurade ma taman da yuwa wada bayantoro kladiyor waya mana doni sufur usku pal diolar pal usku pal dio arasku sufur aubi sufur lar sufur pal u dio indi

0: na rigi di bara walji gara walji a rigi ma bawo amma andi ma bare uduma salaji a sai kai shi di ni kawi ndi ya kukulor lenimi lenimi a gre kulo men da mamala rumi atima banani do la wala tani rumba adi kakal ne
1: nonuma kla doni lamar sirfo balar dadoni fori sare isu zuk sinai alla dina amdoni daji bulaya kuro lamar da baso har samma so awa kumbie kla barya kuro len malum shu so ade le zakere anza sunye har samma so na shadoni dadari allan sipta na klan kashoro kla adiyarin nam abiso kura bari kura sari shawari sari lamar allan lorom fondari taida zi daji kombo da
2: Larda chachero walchia ngaude ndaji ministeru ya kila niliwa adam gana ilanda. Sina ma kampanyo ya kila furu mie na shudu ndaji kaso wadwe ni wawakolera ya ada. Sidina yena ndaji chitubilinu doye nshima karapka yu report doye ndaji na sha UNICEF ya seye kila furu mda. Mazana jami doye ndaji na furu mda ya andor mda sema kena hawali ya brini jamena. Wuzina adinam ndaji kila adie duro kazadu ladume karapka adie suru mikro doye ndaji bulu na seri la manajinda kringyomu.
3: Nous avons effectué cette campagne, c'est d'abord l'objectif.
1: Ah, tu vois, daji andi ligne somno doni hangal amare daji frumtie joun diar ayma kede ni kala doni konde amso ejilin ko so doni yida da allan kala za zilewe. Nonuma daji nguro doni milezi lan bodiye nonuma na shashma ma ad amde so daji kada lamar doni jilin ko so shama ad kala za zilewe no zai mu kon za jilin misallo tulta so awla so lenye so kasu yeden sendro misallo shawul doni jia masadu sayro samnye mu kon za so shilan daji tutulzana amso karun zama taida za kiji andi asro doni zagzayelan kapcha sawon zuru amso dumara isa jilin lamar ad sendi kalanza soloin sendro gulzanyora kala adi adin awdoni sayro isi yedena den taida za kurno tana
3: expliquer comment le choléra se propage.
2: Yo aji Clémence kaza da ladon daji karabka adi shegul jinna wono octude daji sai ya campaign za don daji kala furun me da sa jinna na shadon daji kaswa wa waye kolera ala kruche din wono jamin zado da yici dawo suro karabka aje kaswadi siya zamzina do daji katapagoza wone kaswadi furo lezi jamin su azam sinye da wono fanyo shacha suro mikro din bulu na seren
3: dans notre quartier on a eu à voir un cas donc si on
1: daji nonuma audoni kuma sunar sama so ande sokudo ni kira de dien din nalan daji ko soyi da kamfolesha su tana faye ande sokudo ni daji kalimido ni ko soyi din shilan amson zilo ye samni